0: sa PNP para paigtingin ang laban kontra sa pagnanakaw ng kuryente. Nagpaalala rin sila sa kanilang customers na huwag tangkilikin ang mga inaalok na ilegal na serbisyo at agad itong i-report sa kanila. Nahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act of 1994.
1: Liza, malaki pa ba ang apoy? At kamusta ngayon, Liza, ang mga nasunugan?
2: Karen, nandito ako ngayon sa May Rosemary Lane, Canto ng Shaw Boulevard dito sa Barangay Kapitolyo sa Pasig ko saan isang malaking sunog ang sumiklab dito sa lugar kanina ng alas 2 ng hapon. Makita mo sa kalikuran ngayon, ilan sa mga residente ay nandito po ngayon, nakapwesto pa rin ang mga trucks ng DFP dito sa lugar, nagpapatuloy pa rin ang kanilang mapping up operations. 5:44 PM, Karen, ang idineklarang fire under control ang sunog, hindi pa idinedeklarang fire out ang sunog. So, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang mapping up operations ng DFP. Ilan sa mga residente nandito ngayon sa taas ng Rosemary Lane kasi yung sunog ay kailangan pang bumaba dito sa may area nila kung saan magkakadikit na paunggawa sa light material sa mga bahay itong nasunog. Nakausap nga natin ang DFP kanina at ayon sa kanila, pasado alas 2 ng hapon nang sumiklab ang sunog dito sa lugar at agad na iniakyat sa ikatlong alarma ang sunog dapong alas 2:30 ng hapon. Paunggawa kasi sa light materials, magkakadikit, maliliit itong mga units kaya mabilis sa kumalat ang apoy. Ayon sa barangay, tansya nila Karen, ay hindi bababa sa 250 pamilya yung initial tally nila kanina pero ngayon as of 6:38 PM Karen, umakyat na sa 300 pamilya ang naapektuhan dito sa sunog. Nakahanda naman ang amphitheater at multipurpose hall ng barangay para pansamantalang magamit bilang evacuation center ng mga apektadong residente. Nakakuha na rin tayo ng update ngayon sa Bureau of Fire Protection na sa 100 bahay ang natupok dito sa nangyaring sunog. At ayon nga sa kanila, naglabas na rin po ng statement ang mga kinatawan ng Barangay Kapitolyo. Sila po ay nananawagan ng tulong para po dito sa ating mga kapamilyang nasunugan, mga damit, diapers, hygiene kits. Kung nais yung po mag-donate para po dito sa ating mga kapamilyang wala na halos na isalbang mga gamit, Karen, ay maaari kayo magtungo again sa amphitheater at sa multipurpose hall ng Barangay Kapitolyo. Ang magandang balita naman dito, Karen, kahit papaano, kahit napalaki na sunog, ay wala pong naitalang nasawi dito sa insidente. Bagaman marami po sa mga, may ilan dito sa mga residente ang nagtamo ng mga minor injuries, mga minor na sugat dahil nga nagmamadali silang umalis dito sa sunog. So sa ngayon, Karen, hinihintay lang natin na formal lang ideklara ng BFP na far out na itong sitwasyon dito sa lugar. Pero mabilis lang pong update sa mga kapamilya natin, Karen, na dadaan dito sa area ng Shaw Boulevard at dito sa may kanto ng Rosemary Lane. Mara po muna tayo ng alternatibong ruta. Hindi po umuusad ngayon itong kahabaan ng Shaw Boulevard dahil marami po pong mga truck sa bumbero at mga ambulansya ang nakaparada dito sa lugar. Mula dito sa Pasig City, Blake Sir.
3: Nasunog ang isang cement truck sa bahagi ng South Luzon Expressway ngayong Miyerkules ng tanghali. Pasado alauna 15 ng hapon na makuha na ng videong insidente ng isang netizen sa SLEX. Nakita rito ang malalaking buga ng apoy sa gitna ng cabin ng truck at ng nakakabit na tanker ng semento. Ayon kay Fire Chief Inspector Rodel Barrientos, kontrolado na ang sunog nang dumating ang mga rumisponde sa insidente. Sinasabing dahilan ng sunog ang braking system ng truck. Wala naman nasugatan sa insidente.
4: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
5: Mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

0: kahit sino pwede maging bayani. Kailangan lang ng lakas ng loob, tiwala sa sarili, handang magsilbi sa kapwa nang walang inaasahang kamalit. At para sa akin, yan ang alab ng puso.
1: Magaganda nga Waiting Filipino, narito pa! Kaya kinig lang sa inyong Tunog Pinoy.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Nasa 26 na Chinese vessels ang binabantayan ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa AFP, 22 rito ay mga barko ng China Coast Guard habang 4 ay sa People's Liberation Army Navy na malagi sila sa West Philippine Sea sa pagitan ng July 21 hanggang July 26. Karamihan sa kanila ay nasa Bajo de Masinloc at may ilan din sa Ayungin Shoal, Escoda Shoal at malapit sa Pagasa Island. Pero wala namang naiulat ang sandatahan lakas na hindi naasahang pangyayari sa ating karagatan sa mga panahong ito.